This is New Zealand Samoa from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pacific. The headlines, declining birth rate is more complex than a baby bonus can fix, says academic. Five Pacific states face permanent U.S. visa bond requirement. In sport, the Silver Ferns break a 16-year gold medal drought at Glasgow. This is the details in Samoa. Te amurio, talani me au tūra ni sila, mōre le tūra ni sila Pasifika. O fai ki te o fai tō au fai ni sila, te rea tu sila me lawe, nei lore o fai nale o tupo po nesi mōre fai ai o pepe. O sila ngona fai lia le nao le ni professor at University of Massey Paul Spunley. O lia ngona tō wala mai, le fōra fulanga le tai tai rapa tia le New Zealand First of our wasa mane o in St. Peter's. O lala tu tō ngie te ngate mōre fai o whanau. Te a whai ato i whiwhiri a te whainga maro. I te whonu tanga te whai ngore vāsio sa whaari a te pīrus. O te iai ni sila ma te whai ki te ora whai tau a whai ma te whai tūla ngano te ngatsi teni ni sila. E whai o whānau o mtuat palasi mau lalo. Vai e tā wai e paura wala e whātino ai te tūlanga o te tōngia leo mātua le ni mawhetā la te tausanga mo tausanga mo mo tolu. I leo atulava le tolu o te maikini. E ni qualify le a fatu penga o se iso mātua e tō lua e tau o nā vea ma sit seni ni sila e mawa i nai leo atu la vai le fast food ni mafita la. Teleno el porkara mel morning report te le tō ni sila o Spoonly o se ali tumai fapito e fai tau ngā fai te ngante ma suinga lau tere. Sa e fali ai o le fai ki ki o le fatu lunga no tome te whana nau e manau mia le teleno ina mai te tau wana patu patia le ni msing them first i le langa ina. Mai a velan fa malo ile pati ile aman e ino le fa fitau le fa tawa fo tinata ma tu per tonio to singo fa nau o se fa fitau ni fa yai o fa nau fa ri spunli o fa tu lo ngano to mai ke fa na nau ke mine ke so mare lus pu lima pa sene ma vola lo toai ma ile me ma nau mi ona yai ma se pu lu to sanga bu tona i sa ma toai ma vola lo palasi sa yai ma ye fa lia i fa ma ni nga fa ba ma lo sa fa lo ai o se fa to sine to wau e mwhana fo i ere fafi i tauri mō tina teimi pupu a e le mi milo ai le tō i ti o re fai tō wā fai o tātan. O se fati te ingo le tunu o Sweden le e o fo i nane fase lau varus furuasu malo o lo e ave ai te tongi i le iwas furu ne iakso e ava no le i mātua mātua po grand parents e fe sōstuan iai. Fari e spunli o se fai ngā lofa e mawa e tele, lea poe sa wai masiaki mō te maiki e le tongia, tau singa ola mālolo ino whana witi in shua wha popo, kino i tupe re ni la fonga e rofoina, mō te maiki te tō tasiuma, se i au ries furuono tau sanga, o le mātua, ma le tau ngō fio tongio a ngā mata. O se fe soso ani le tele, e wha alotu tele i neitanga te tele atu whana we whaia, a e sa fō i e rifa fitau le mō sintei pūpū, i rifa tūla ngano mā i tanga tau tina e tō e kiki lawa te tusai, mā ni sila e peo na i whaari ai te minei. O sui o whaara

0: ngatanga te saina e New Zealand wala tu tapa ina ni turi eso va vasa mane un tripidus mari ka peneta. Te luailo na fai fai pure saina al parmeni to italiu ilo natilo. O ni isi wala tu falia o le amafo fau suye pa kia le ngoina. I le fai nga palo te o sao ni a tiari te o sanga nei. O no lele eo se fa tino ngar fai nga malo o iai nei e fai a ia pitus. O le vastro wai sa longa ia pitus i le li fai pulo le pa kia le Greens Lawrence Sunan. E toi tariu lo nātunu, ma toi alu ili mea sāta wai. I le teimio fela fula fua inga di tono le pālemene, o nole ina ina o pītas, i le fātār wai le teimio lana launga. O le alafonga tā langalanga ai i ātungarunga, i au fai porkiki tā i tā i o whala tonga tangata ma suya tangata la tele. Sa fa ingo ai le pālemia tu si nāve mauro mo tō tua kwesta fā lakshan, i le manato o pītas o se whailunga lanu toi whāmanu a lota pi tāi. Sa ia mai tau inai o nei manatu sa whaia o se suer pa kia ni New Zealand First. E leo whaate e ne laks in e pidus, e na te leo te e na foile toi whaatasi mari New Zealand First, i so se tu ai ngon maa so whaatasi iai, pe a mai alfai ngā pāla tala kele. E siri ama le nuasa lau tangata sa tau a fi o se kulupu ilu ngā o wala so ta ingalau kele, e whae ngore vāso, e langa i atu ngalunga e winga i nei manatu whaalia, e piona lātu tā uai, e whae lunga lanu, whaamanu o loto, toi le te viena. O le tōtereo i la tūsa i meri a laksan e tāpai a vese o Peters, ma i lana matafa yoi wha min star. A o le tebere o whaari a laksan, sa tele noi a Peters e mafua mai i le alafonga tai whaia. I le tana noanga marau whaari i poti le a fefe nafi le mai a o le tangar ka peneta tai whaaria. Sa tele noi a Peters e sa muse fola fia pe o a me sa la tele noina. A pe whaaria sona le fia fia lana min star. Ma i ta uai o le la tele noanga i mutai lava i lo lava ma Peters. O le tūpulanga te lavou sa e tatuia se isi tama te lavou ma whanoailo no wai le no whanga wha atari pasi te nidin. Sa e a wha o limai se isi tūpulanga te lavou e pona wha alungono ngai le pona wha tono le palola. O le tama te lavou o sfruli mane to sanga i le mwha ono wha ilo na ingono ma fu ang wha tula whono. Sa tu la ilo mo le pona wha tono le palola mole ilo ilongo sona tala i tua ilalo le palola mustai mo mo ya yuni. E lua te usanga bari fitu maa sino lan fasta langa te farpui pui alo tulia di teminei, i le fasita ngata pai valea, ia ene re John Jr. poe poe ta Anna McLaren, le sa tuli na manawa i le anu whanga whaatari pasi, le asa lusu tolu me lua fi marin fufaa. O se ta usanga ar maango tala le staffe awa i le rionga sa te ena, i le fai unga ufa matu ina nei. Ta wai o le teino le so tu la fono ai fatu asu tolu te usanga o le tom talvou, I le whaap se ngana al tanga tumai whaap teo le maa pofau si tūranga la makia toi sot tū la whanuai e maua lalo. Ta wai le li poti al fon whaa tūnur palola e te tawa na langa ngoina le atu pulanga e whaa mahtani whaa tinonga e tōsina iai e au fia e maa o onga. Ulo ta wai foi, a whai ato e ti poti no na tunu sa whanuai o le ale to yeshe wa wai ngalo ia o ia. Ta ua foi le li poti ua whai lolon salamon tu samana me sa whai ma ua le mautonu ila nanga sala. Ta ua foi, o lea tamata la vau sa wha o li maungonga i teisi tamata la vau e fau mai ni nchila nei. A o yeire no whanga le matanga ruenga o wha masnonga i tau pia i tu pulanga. O lo na tūranga te ofimalanga inga wa o fia i lele a este visa le teminei. Ma le teminei wa wha tu oisa na piri wha sanga i lo na toi tipu ese. I lalo o mafuanga wha tanga tola por i humanitarian grounds. O soia li mo tunu o le fono le Pasifika le Pacific Island Forum, Pacific Islands Forum, o fata o toina tu maona na afiai. I le porokalame mo tupe mo motu tongi mo visa po visa bond program ane malo a Amerika. O le porokalame o le amana o miai tangata mai e tunu u a maine e tunu e tongi e le o atulava. I le nuus furuafe tala Amerika. E mwhaon malanga e Amerika o stangata siasi fa vai temi po le temporary visitor. O lea whae unga ina ua mai a, ona whae mao ni arama tā ngaru ngō stete le United States of America. E pio na mō mōli ipu tia ila vāngo tāla le Reuters, i le whae unga le vāsto. O lea pōra kalame o tupe e mō mōti tō ngia mō visa a le whae ngā mālo Donald Trump. Lea o fia e tunu e limas fulu, e ma fuli lea mai e tunu Afrika. Sa urua e amteine ia au kuso li wāwha mara fulu lima, e sa ilia whae te pito i tanga te overstay ala tu visa i tūtono Amerika. O Fiti, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, ia tunu e lima le Pasifika o Afia i le Nisi. Whari ai er maro o Amerika, o nei tupe mō mō tongi o wha mauni o se mea whaingarue ngā o ngā, mō re tuku titi ai o overstaya. Tā longa, tā manu maro le auri e te polo tawa ta ero sivo ferntani u tila e pireo rei tā longa maro le tau pulenga i te tonu o le sumareo na tau sanga. ni pa to ilo ina le te make alim smola no fast food valu i Pasco i asko tani i le faino ai le se ta al vado de mau tu to nai o le manu malo se la sanga le le mai le silver ferns i tua mai no se vai te mio fai ngata sa te ya i more ta longa i ni se le nei o le ta al fata o te sa po foi na sa fati no ina mani mata ina le silver ferns e bena la tu mo fai ai no le piti ai le ta al pui pui a fati lunga ina mau lunga le le nei le lulangi te meka more ta longa no na lua sa fai ki kere au re na to smar tasi ina wore mferne ta alo ili teine ta alo pui pui Catherine Hall ili ta alonga ina wa afir so ongo non turi vai ili ta alonga ma Wales ina se tofi ori teimu ma teimu mubi sa manu mara ori silver ferns ili pini au re ta alonga maro ta opleng ori to sanga lua afis fulu i Daily Games i initia o se unga mata ina tele le mor silver ferns pe afu antro le tūranga le morui o yedi ta amur sanga niti polo falo tu e New Zealand le ANC the premiership o lo tau tau mai toa. Le ere o yesi tau tinonga, o le a yesi ta amirisanga li tau sanfo. O se tasi o tala e faa vai, aise tu langa sirimia ta yei le faa tu sina al silver ferns, ina o sao fai li tamai tai faya o nga dame no lin tau noa, ina ta alonga mua mua ma skotilani, se ulo jami sa toi tali wai, aise faya o nga faa ululu tau mai o kitopo rua fe maru fo faa. O se te mo ni tau sanga umuvai, sa faa malo loi tau noa, o noa tungalunga sa faa leo, ese mai hanga o ten ta alo. E winga nan te cha inga si si o mianga tole ninga. Le sa fau malo ayu lu tala moni mai aso. Ai sa ai wane ina toe to fia to finga. Ai to a mawalo na manua ili au. Ai toe toru vai aso. Ai li amate ina ta alonga mano tau plenga. Moni to la ua pinga. Ai te mire lua i pina sa ma mota ngata ta alonga pasika. Sa mawa ili asu mulimuli o ta alonga mano tau plenga. Le ufa mai anei. O le tamata alotonga ili ta alonga ili judo. Paula Monta, sa ye fa to ilolina John Messio Kanata, more pine apo me mea, ile ba ngori, or se lau kiro kalamba, mai na or pawai foli na or pine tonga, se ulai pine foli a tonga, ta longa mano tau, plenga taru mai lua se folu. Ai or temene, or tina ya Shea Wilson o Norfolk Island, sa mano maro, or pine apo me ta longa, or fa ta avale ngā polo inu al mutia, lawn balls. Na or pawai foli, or pine vanuatu, ili ta longa e Clasco. Ona tātia mai ei le se fulu ia lau pa ingo pina mau a motu ora Pasifika mai ni tālonga e au fia pina auroe lua o le malai o si inga ua me mafo se no fuanga tu e malo fia fia le mo tanga ta alo Afrika a Afriki a le Pasifika le ai ono pina sa mwai e au fia pina auroe ta maata ia Saina Stowers sa mua male Tamafiti Daniela Rainy Bongi o isi pina apa meo si inga ua me mafo sa mau e Papuni Tini Mane lua na ulu, mane pine siri va sa moa. E le vanga fuswanga, e lua pine apa mea sa maua tasia fiti, mane isi tu valu. E le fai unga lau ta longa, malo ta plenga le nitu sanga, o stadio lo tulanga mua mua, e pine maua e lau fa inga, se lau fiti tasi, fiti furu aulo, fas furu lima siliva, mane lima sumale ono apa mea, ya ne sila, tulanga ono, e pine maua, se fulu ya aulo, se fulu fas siliva, mane se fulu, lua apa mea o sa moro tu na survalu e alfia ima Sri Lanka, Jersey, Sri Lanka, e tai tasi pine aura mali tai tasi te liva, i alfa inga e tai lua pine, fiti, e tasi pine aura mali tasi le apa mea nauru e lua na apa mea, Norfolk Island, e tasi le apa mea tonga ama tuvalu, e tai tasi i apa mea. Tala nao ni aso, i aile va te avatai, i tenga tauma, ma i e manu i alo aso.
1: Kalawhalai atu ki omtolo osi, hanai hatau tolo tau walatala tutupu ke lata mai ahonai. Whakamua, ko tukwhenaonga e whalu he tau loaya mai New Zealand ke motu ko sa maa he whahe tapunai. Ka kano ke lango matai mo ngā hua me tau loaya, tau iki whakawhili tau whanau whakaako ngā hua loaya, ke whakamalolo e tau puhala ngā hua ki lotu e tau whakawhili anga tukolunga. Ko e tōru e aho he tausia e tau whakakoanga lango matai nei, whakamata patu ke tau matawhakatu whono ki tau mga whaoa me tau matawhakatu whono kwa nākai mutua he tau tangata kiai ki mutu ia ko Samoa. Pehe mai e plisteen he Pacific Lawyers Association ko Elaine Ward. Mitaki lai ke liu moua e tau whakakoanga ke lango matai ke mahomu ki mua i mitaki e tau ngahua he tau loaya ke lata me tau tangata ki tau whakaholoanga he tau whakawhilianga tukolunga. Kwa lahi putuia he taumatakau ta tangata Pasifika ke tau whakatokatokanga ngahua, he whahi malolo seno me tau kumikumi whakafahi malolo seno he motu nai ku Nisilani. Kwa aonga pulotu ko Te Ara Institute of Canterbury, kwa tausia i paua ki taha i Pepa Whakaku, kwa tausia ne whakaingoa i kwa Pacific Culture and Health Course, mai aonga pulotu ko Otago University, kwa hafangi fau taha i Research Laboratory. Kwa kakano ni whakatū e whakaholoanga nei ke ngā hua whakalataha me te tangata Pasifika ke whakauho aki e tau kumikumianga whakafahi malolo sino ke tau kafokia he tau tangata Pasifika. Pehe mai e ulu whakatonu he Te Ara Institute ko Sua Tau Ti. Lahi mahuinga he tau whakakoanga nei ma lango matai e tau whanau whakako Pasifika ke tau halautoro e tau kumikumianga me tau whakakoanga fahi malolo sino ke tau aonga pulotu. Koe tā e tau pulotu tohitala ke lata me tau whānau, ta ngāta ngā hua whakapūlo a leo me tā pou malolo whakākoe whakahau niwe. Ko ina ngāro wakāwhi, ko ia he mga hunai, ne ko tuk whenonga mui whalu he tau pulotu tohitala he whahita punai ke he whalu a tau maanga i New Zealand. Koe kakano he halau tōru a takai viko he motu whahitu ke lau he New Zealand ke ahiahi e whalu a tau aonga ke whakakese mai whakamāma ke tau whānau e mahuinga he tau tohi mai tau tāla puātu ke o moi e mahuinga he tutu. Koe whakaholoanga nei tā mata he tau ue awhi mai hong fulma fitu. Se koe tau pulotu tohi tāla, tau pulotu tā whakaseno he tau tāla nei kua amamana ke lau tōru ke tau se tā whakaholoanga nā kai whaitutongi i kai kohi. He ahu tu loto aho ono i ahu kuso. Tō mai ki fō kia tau whānau me tau tangata ke whileveia mo lau tōru e tau tangata tohi tāla, tau tangata re tai tau whakaseno he tau tāla nei ke he whakaholoanga ia i kai kohi. Ke whakausiaki koe tau wala tala si poti. Kua whetokoa i matakau ni te polo he tau silver ferns i Nepo mai matakau ha Jamaica ke he tuanga he pine ulo he Commonwealth Games si kautū ni matakau ha silver ferns. Lemo frumaono e ola he tau silver ferns mai whang frumavalu e ola ha Jamaica. Maua e silver ferns he pine ulo, pine siliva ha Jamaica mai pine apa ha Australia ke tau whiwa ni te polo he Commonwealth Games. Koe tama awhine ua fulu e tau tau maui mai he motu kōtu walu ko maua e ia e pine apa, bronze medal, ke he whewa humomi he Commonwealth Games. Koe e la ia he whaipine atu walu ko maua he tau whewa Commonwealth Games. Ko ia ko Tarona Tafaki ne whetoko he weweheanga 75 e kilogram he mamafa he tau whiwhine. Pehe mai a ia, tō lahi fia fia hana mai matalahi ko maike ki hukui hana motu whakahele hele kōtu walu. Pehena e tau tāla tutupu ke lata mai aho nei, ko lei tuala ale mali e toa lorukini ki motu pāvihia nei, ne vanga hau atu mai kautaha Pacific Media Network. Nono whaam tolu, mai mununi na e aho.